Subiantung ni tratut tumak evav. Duang fangnanan am havuvung ram. Am subian vuktung ni tratut tumat evav. Hirarmat fak nang tanat yakmav. Nang tanat tapuai ni sasa. Am hek faluk mam duang o. Murang fangnanan paumampun rirdos sasa. Waibo amek umtakhim hir fohariyot waibo waidok nang senang selamat nang omusorgarain.